mu doon na mel nangam, wala jox ko ku mel nangam, wala joxe ko bi sangam, ba am na lu ci rax sa raxe ngi yàlla soxlawut loolu. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, lan mooy mazhabu al-imam Malik ci jàngal ak néew alquran? Jàngal ak néew alquran ci mazhabu Malik ñaar yoo xam ne ci wax ji wax ne fekk nañ ko ak ñu wax ne dagan na. Ñi mujj ci borom xam-xamee ngir mi nag ñu tuddee al-mutaakhirun, ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne day wax ne yow sama borom maa ngi ñaan lii may jàng nga joxal ma yool bi diw, su boobaa buntu ñaan lay dugg, boobaa dagan na ci lu dul ak wuute ci am. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, yan julli lañ mën a boole ku ne ci ab tukki? Waaw, julli yiñ mën a boole mooy julli yi bokk waxtu. Bu tisbaar jotoon ngay waaj a dem ci ab tukki, jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi soo sañ ngaa julli tisbaar, julli waale takkusaan door a dem. Bu fekkoon jamono yi jant bi solo it timis jot, nga xam ne boo sëlmale timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk, sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ ngaa julli timis ak gee door dem. Kon timis tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee. Waaye lu mel ne diggante takkusaan ak timis kenn du leen boole, lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole, lu mel ne suba ak tisbaar kenn du leen boole. Kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbaar takkusaan ak timis ak gee. Yaa ngi ci waxtu wu njëkk bi, fas yéene jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaareelu jeex, kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, koo xam ne dafa yore ab natt, waaye nag ñi mu yoral natt bi ñoo koy tegaaleel, kenn koy daa mu ngi koy jox, da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom, ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet. Waaw, bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubóo day dagan ndax loolu ab liggéey la, di dajale nit ñi kenn ku ne nga dajale tegam, buñ sottee nga jox ko kako moom, loolu ab liggéey la. Sañ ne ne lii may liggéey nañ ma ci fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam, ñu xam ni mu toll buñ ci jubóo dagan na. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre, wala ñuy waaj a fubal di laaj ay ndimbal, wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal, muy laaj atam ndimbal loolu. Waaw, fa moo xam ne fa mu dagan la de, bu ne ci laajee ndimbal bu la neexe joxe, ndax kon lu dagan na su boobaa. Waaye bu dee fa moo xam ne dëgganut, benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def, wala dëgganul ndax lañ koy booleel. Yu bare ci fay yi fii nag jëmmi fa muy dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut. Maanaam bëri niñ koy defee fii dëgganut ndax njabarga ca nekk, yu ñaawee cay feeñ ak waxtu yañ cay faat ak awree cay wuññiku yooyu tax na dëgganut. Dëgganut ci ak julli, kon boobaa nag kenn waru saa jàppale ku cay yëngu, kenn waru saa jàppale ku cay yëngu. Wallahu ta'ala a'lam.

tamit wax nañ ci lu bare bare ci am gi mu am solo imam shafi'i bok ci kenn ci borom ngir yi wax na ne man ahabba an yaftaha llahu qalbahu wa yunawwirahu fa alayhi bi tarki kathratil kalam fi ma la ya'ni wa tajannubil ma'asi wa yakuna lahu wirdun fil a'mali fi ma baynahu wa bayna llahi ta'ala kep ko xamni bëgg nga yalla defal la ubbi ci sa xol ubbi sa xol ubbi leer ubbi xamal la lu bari ci jëmmam jëmmam subhanahu wa ta'ala ku bëgg yalla leeral sa xol na nga moyto wax wax yu amul njariñ te moytu moy yalla te fex ba saxal wird wo xamni ay jëf yu baax lay doon yo xamni sa digënde ak sa borom rek yalla rek moy tax nga diko def loolu imam shafi'i moko wax ku melne abu talib bin al-maki di ab sufi buñu xam mu ñëk téréem dara jitu ko ci téré sufiyanke moy borom futul qulub mom wax na ne mudawamatul ard ar awradi min akhlaqil mu'minina wa tara'iqil 'abidin wa hiya mazidul iman wa 'alamatul iqan wa ana shaqal wird lol dafa bok ci jikkoy way gem ni deug deug mu'minun ya dafa bok ci yoonu gañu soobu yoonu jaamu yalla dafa bok ci li do li ngeum bok ci li indi tam iqan wa yaqin dila koy may xamna amna ilmul yaqin

bokk na ci li koy maye mooy saxal wër ahmad zarruq loolu la wax moom lañ ci indi yu bari waaye damay bañ mu gën a gudd Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu gàttal na ko ci wax ne amma ida jahilta sha'na lwirdi fa'lam bi annahu azimu lqasdi mawqi'uhu fi lshar'i min ajalli mawaqi'i lqurabi inda lkulli wa in akhadta lwirda faltubajili umurahu xayra lmazaya tanali wa'lam bi anna kasrata lujuri bi qadri lawraadi maa alxuduri mooy na nga xam ne wird lu am solo la ci diine moo tax na nga fexe ba am dog boo xam ni da nga koy saxal ci jaamu yàlla mooy shayun murattabun min al ibada noonu la dañuy wax loolu muy wërd jaam dog boo xam ni wala ak jaamu yàlla boo xam ne da nga koy saxal mën naa nekk jàng alquran mën naa nekk jàng qasida mën naa nekk sharax booy sharaxe mën naa nekk ni ma ko wax julli koy julli ci biir guddi gi mën naa nekk yeneen jàngale koy jàngale xam-xam boo xam ne yàlla kese moo tax nga koy def wul waxtu yoo xam ne da nga koy joxe ci yoonu yàlla ak yu ni demee suñ wax nag loolu na nga xam ne tuyaaba ak sa wàccuwaay ëllëg mi ngi takku ci li nga saxal ci ay awraad rek loolu la suñ di waaw ànd ak nag teewlu gi ak yéene ji nga defee nag jaamu yàlla boobu waaye nag bu dee ci tasawuf nit yàlla yi dañuy wax ne faw ñaari xeet dafa am tudd yàlla xam ngeen ne yàlla digge na ci dañ ci wax lu bare bare yu bare bare bare ci tudd yàlla rek waaye nga jëlee ko nag ci jëmm joo xam ni dafa am ndigal ci tudd yàlla googee day wuute ak yow nga njëkk a jël ko nii ci téere yi rek di ko jëf loolu Seigne Touba moo ko wax Seigne Touba moo wax ne inna al akhda bil idni min al ma'zuni lahu huwa alladi yanfau naf'an yatawalladu minhu aldahiru walbatinu wa ama al akhdu bi gayrihi fa huwa mujarradu ibadatin wa hiya ma'murun biha fi kulli shayin wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun suñ wax ne nga jël ak tudd yàlla di ko saxal te jële ko ci jëmm joo xam ne moom it amoon na ca ndigal comme ni tarixa yi def xam nga tarixa wird yi ñu joxe day am ku la ko jox kookee am ku ko ko jox kookee am ku ko jox bu mu àgg ci sëñ bi ba mu àgg ci sëñ bu mag bi mu àgg ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam danaa koy misaal ci sunu tariqa bii nga xam ne dara gënu ko gàtt ci sanal Cheikh Mohamed Muntaqa Cheikh Mohamed Bachir jox ko ko mu jëlee ci sëñ Bachir sëñ Bachir sëñ Touba jox ko ko sëñ Touba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ko rasulullah yi sunu borom jox ko ko loolu dara gënu ko gàtt ci kaw suuf sëñ Touba nag daa wax ne jëlee ko ci lu mel noonu te loolu am na lu mel ne sëñ Modou Mamoun Niang ma ne ne sëñ Mohamed Lamine Diouf Dagana moo ko ko jox sëñ Mohamed Lamine Diouf Dagana sëñ Touba ko ko jox sëñ Touba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sunu borom tabaraka taala ndax wirdul maqul minallahi bi wasitati rasulihi la tudd wird yàllaa ko jox sëriñ bi rasulullah nag ci la ko jaare alayhi salatu wasalaam yaqadatan laa manaama sëñ wax ne nga jël ko nag ci ndigal ndigalul koo xam ne amoon na ci ndigal loolu la wax ne ci la njariñul jaayir ak baatin nekk secret yeeg leeru gi nga xam ne moom la nit yàlla yi wax yëpp ci loolu rek nga ko mën a amee wax ne nag boo ko jëlee ci lu ndigal loolu da nga ca jariñu waaye tuyaabay tudd yàlla yi yi moom nga ci moom nga ci am waaye nag yeeg nit yàlla yi wax ak borom tarixa yi loolu moom mën nga caa bañ a àgg te lii sëñ wax noonu la ko Ibn Hajar al Asqalani waxee ci Ibn Hajar al Haytami waxee ci al Fatawa.

0: mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolou moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da naka bind len ci njabot gi ak talibi yi bimu nekké ci geej gi lay kon inshallah tabaaraku ta'ala mom lañuy tejé waxtan wi e lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak da nañ ko hormal duñu ko tudale ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ca amna ci yo xamne itam lenn ndax luñuy war itam nekku ca waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci suñu digënté suñu borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp señ Touba ak wëru ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala da nañ ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak daanu ko hormal bagn ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggal li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtaan yi ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Touba monde bi duna wërngal kep

kabew jang nga jangale nga wote magal fi laylatil qadr yang koy selal wer wi nga wote gën ci mbollem wer yi gudi geet mo faw xam mbollem gudi fotu de laylatul qadr ci rew mi xel yep dem ci soxna may fi sawmi gilem ya ak gatte ya ak ganar ya ak kafe ya ak ataya ya koytef ya koytef moy ay fruit xiwale jappo baynatu bagdaru yalla banjarem ñep bokku waru daare serign mor mbeur ma feeru njur bel bol ya day wacc ba daare kamil dañuy fanane jang alquran ñalay durus ñala di daaj ñay daanu ñala di jang ñaan di tuddu yalla ci seen kurus ñala di julli nafila noni lañuy fanane guddi gep ba ca fajar soxna si ñaanal ñep ku fa fanane ci guddi gi beber set am nga xadal haajaati say bakar set kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam da nga ci am sahadatu daraini tafi walo karaini wanaraini wallahi maymuna mayam ye appu te xel ko teew ci guddi gi ngir soppu ku wedd li nga laaj ma am na firnde ci li ma wax wax la ju am ay sedem man fekke nafu ben bi se njur bel te keur serign mor wa jamo ma jangal at ma philip singor deme barsak te bay batit lol ci mbiram ba jak dal dina cias apporter lem yonel denk la ay mbiram ni ñaanal yalla sa barke bay sa doom ji bum gis dar lu koy la jël fam jëm lu tol ni sar la nga ca jef man deg na waxtaan wa ya sayyid mor bay boba man ca xal wa ya soxna maymunatu bint khadim ya man ca kaw ya man ca bir ya am ndam yow sa ndimal dañ na ci bir ak biti kon no ngi ni soxna si bol nu fatte moté ma xat mu wayu man fi layam waye jalo rey soxna may ma ngay dem yalla nu and ak mom di dem lu yag te yalla def mbollem jabot gi ag te yalla yalla bolem bolem barke def ko ci beleg modou mahfous mbake ñu guddu fan mucc ci mbollem ndog yi ak ndab yi ak luy gare para chatti ci barke cheikh ban ba ak mam cierno ak seeni kangam soxna may teflel no amina amina nilen amina ci darajay muhammadul amina amina amina wa amina ci barke cheikh ban ba

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

Serigne Touba neena xassid ak jaawat ku ko mokal duñ la laacc ci bammel jezbu mawahibu ak muqaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la ceppel ci aljana.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxna mako te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.